Yanda iya, iki ananda bapakmu taiki. Neng, neng apa kowe gelem de dipek karo si kaki buta, no? Dan gelem, ayo, ayo ngger melu.

ang malang purba ulo. Nga turmalang pasik maring kuwa kita mayo ko tunog umang tuwi pupati wat puno panimut sa mangurang pagkaw sa pinggan. Ingin atong truk matahin maswanan. Sorot panuangkan samyo sa puro ni maringin buyak pamarupot na panumampak. Mung soraning kuwa si keblak kencing kemasan. Ingin samyo tumandang tamarin penpantur dalpating jeringling.

0: kalangan ay paman. Ayaya. Masa akin na, Mari Talen.
1: Pa. Mari! Wasan.
2: Agak buat si Bogong, no. Ayaya.

0: nasin noon.
1: Sir, pasang pagkatatang kruso.
0: Ang kang pupasin noon, ingang pagkatang kupati.
1: Kupati sa ramang.